0: ti vakati baskutu abel playo aunda na kuta zuti kodo titena la sara mbeni yo
1: mbi continue la kuti mbi demala ko na ti gouvernement ala ba e gandul na burula na muta ba kai keta we vraiment mbi bugete te ala kin keta na bagati ya bado na ndoti abinu to lonso karma e de mamingi ndali ni
0: azu so e kilangu na yata vakaso gi aunda na kuta zuti kodo titena la kanga du so e kinando ti legisu ko jeni ko si amina ngangu akpali ali mbi ti bagigi pepe
2: singila na la amitidiani ibanga so ala ke na tereti na studio a ti da fondi kilu kana la kisa wa ibarala amit
0: ibarala mingi perfect di comme c'est ibarazo ko
2: ko jo unda ti na bagiti sala yesu abubeti sala nga tongana la si ala le kere getti sangu na nduti de matiamo lingi ti kodro na ndu teneti balabala ti rituru long si ala vungani si iman fadigizo
0: e kilu singila mingi na la teneti unda sala teneti su ala inga iku iki awa be africa iki lango na yati avaka e avenue rituru long aki avenue su iki mukani tous les jours surtout bimbi ki onkada tous les jours si tenen bi ba amina yesu usia kitambula na tikodo ina ongo na ndo chilegi su ibanza su legini abuba mingi do igu chiba adu abrikswa za kipika asalte swa mundo chilegi si ibanza su akimeni suje su ilingi chitene itene tene da akitonga su si igana ni voti redaksyon ipropose suje ni ye a chef ti ya valide chitene isa akusala ni nila igunga na leti londo chipu sunduru na tiriti azo su si yala ki onga na ndo chilegi su azo sa kikpina kururu singa azo kilangu na tiriti legini si iwarabi bete na mbagi na mbagi si isara na kusara sala lundu chimagiso
2: azu so kapika brikso iska mati lekera brik talanzu inandoti legi na tiriti legi yina retongane sala sikasu
0: bon nanda presu kujoni kome mtite na mbisigi na dafano na ndiki luka ambi banza su azu ni angbala kutipika brik tala doala angbala kutipika brik aza asume maki sara a garaj tala na tiriti legi koi ala angba tujo titene ala lekera utu amina angbati lekera usi a mutu nandoti legini donc meni ya kosu agion nango isu si ilundo kati sigi ayikida pepe
2: nati sangutala su ala tene azu sako warakwali mingi ndali titene chibubango chilegi su aki avenu riturulon aki mingi ala suwa kipina kururu mangati ala si ala tene tene tonga su
0: tongana i tene tene ti awa kipingu na kururu wala taksi mutu tene ti su ala ba konstamo ala kwa ala ki muligi su ala ki yu azulati ala ki ona ala nando chilegi ni inapikangu patara su si ipika na ala iba dematala ni aki mingi tene ti su akururu tala ni akibuba iyo le fait que ala on a doti le geni sosia do sia ki da mingi akururu ni akininga tinoko pepe e aussi ala kwala teneku tongana ni kiri na anga datu su ayata tiritsani ayki so mingi ayki fadi mbini pande so fadi londo chuma gina anga ti okotala su ayki Fabrice e si idabeta la sunga tiji ala inga ki avenue rutrolon ayki mbini legi su aninga mingi ale kerapikona pe donc asara batingwa we me changement ki dape si awa pinguna kururu wana taksi motosu dimatala usi aiki mingi me komi pechi mu dimatala kwe alafuala izana pe si imugiti okombata na susi izasu donk pali aimingi nandoti awa pinguna akururu so
2: aminda ala tene asara batingula si pali su bagigi na bageti notilegi so me na bageti ngorobia asara tene ape iba imanga mini goti mini kotazusu ake bate nando tenti lekera ngwa ligi na tsa ngutala peso ina itomane
0: pendra undala la lundu chunda na isu ala inga na tikapati akusala ti akikota akwali so ikiwara kamingi na lechi londola iza ambiti na akuta zutu kodo swala ikibandu na ndoti ndoko ibinu bia susi ikibandu na ndote neti le kirangwa ligi na hati kodo me iwaranjoni kiringo na tene pepe iyo vinikui igui chitene ipika patara na akuta zutu kodo ni chitene ala kiri na anjo na tene si komsa azo swa iki onandoti ligi su wala amu ningi chikodo chibi Afrika on general ama chibi chala di me iwarapasa chitene iwarambi na tene na mbiki chala kasi iga iza zanati kusala ti yesu si ala londo ti magesu pepe
2: ti unzi na pikangu patara ti na ala amin ala tene ayi laso gingobe ti ala so si akona ndo ti legi so nga hunda ti ala yeke ngbanga ti iba ngu zapa ngbala kue titene na pika adu ni angbala kue nga ngu alingbi ti ona ndö ti legi ni nga na tambulango ti ala so konka
0: bon ti laso mingi ti azo so si ayeke ona ndö ti legi so nga na laso si ayeke lango na tere ti legi so dema ti ala yegi titene alekela na ala legi ni ala ba mbi mu na ala mbeni tapande ala mbeni ruyala yeke da na mbege ti Adamasi mingi taza inga ka ireti realize tozo a goudrone legi sokazo bina kigi so ira tene avenue Benzwi comme malekirani mais le legi ni so avenue Rutroloni so a londona ponti miskinti sina pom mondialo la ko lekiratlo na et pourtant amina legi ki dasa ki lekirani mais lo a lekiratlo lo donc mingi tazo saki on a ndoti legi so a unda na ko tazo chikodo tene ala bidita na ndoti legi so a lekirani tene comme a yapu ongoti azu ngana akungbatala ala bafadi makunjiti vakati basko tufadi na hata mina tene tilo fadi gelo tene si tongana a ambulance par exemple tiriti za sonsi ambulance aji goji tene ayozo a onani ambulance apichi ope paske a garage a mundo chilegi azo ti brick ala mundo chilegi kwe bo utona gochi ontone chapichi yozo chi kubilan so ata pichi yo gilo na mamboko a sigina lunanga chilegi me ala inga ki usi so a ki riske donc mingi ti unda tala ikiti tene a kutazo chi kodro a zile tala mem si tongana pichi gudro nape me komima tuku nani la tiriti tene ani wara komem pasa ti tene anani onyeyamba nando chilegi so so aiki kota a unda tala la useni ala tene ki sitongana ale kere legi sa pesu ayata du sa peti gumbi a peti ga kota du venu sa peti londo na kururu wala kutukutu lugaru tida le peti wara usi ishoni
2: ami tijani ikiri singila nala
0: aiki nambiti kire nala singila
2: iki kwe ya keketi unzi kwa singa tseme kujo ni kwe iki ma kete kwa singa wala base de la semaine yiso abube tazo siyala sara tenengada mingi nandoti kbanda terene angati bolivisi masamba ibarala bolivisi
3: ibarala teji ibarala zukwe na inga so iki saa tene nandoti kiengwa na tenchi azu kana tenchi mawati azu so si ala kizani nandoti kbanda terene ala pekoto si ngu asara akpale na bikuwa utaswa on ni hati mingi iti agbata mbrembri nambagi iti Nepal ngana tibe so si eki na makati kodo ti shin na ligi iti asangu chako kutazo ti togo wa faso tene nguso alondo na mbari ti tibi na mbari ti shin abubayi mingi na mbari ti bata ti Nepal ayo kilometre bale miombe nguso abuba mingi ti akite kodro abuba mingi ti alege agbagbara nga ando ti mungo awati dada atondo ti akpaleso angbala ko ti tene ama aguna wuzu ti ndembi so afaso tene ungo ti azo asara ngbangbo omene balota na ni ota so si ala wakwa nga ungo ti azo asara saki ota so si ti ndembe so ada hinga ndo so si ala yeke da mbeni pepe na ndö ti kpale so ayeke mingi ti azo si ala fa bibe ti ala na ndö ti gbanda tere mbeni na ndö ti gbanda tere atene ti lo so kpale so asi so ade ni ba mara ti e tongaso lako mbeni pepe mbeni na ndö ti gbanda tere atene ti lo so akpale so abagigi abâ tene ayeke sese lasi alondo na nduzu si ayeke zia ti tere ti lo ti tene lo ti na sese mbeni nga na ndö ti gbanda tere asara ti logi tënë ti nzapa lo tene ti lo so akpale so si atambula na mbage ti gbata ti Nepal nga na mbage ti tibe afa asin ti hunzingo ti dunia ayeke nzoni azo ala ke asioni so si ala yeke sara baa jésus aga nduru ti tene lo ga awe ni lasi akobela ndendende ayeke si na ndö ti dunia mobimba nga angu si ayeke mu da ti azo na ndembe so yo tongaso mbeni akiri tënë akpale so asi so ayeke mbeni ngoi so si mingi ti azo ayeke moni ti tene ala tene gi atënë ti zabizabi eske ayeke kuzoni ti tene ngu asuku amu da ti azo la o ayeke hunzingo ti dunia mobimba o jésus aga nduru ti tene aga awe andaka jésus lo veni lo tene ala yeke hinga nga ngbonga so si ndeni yeke ga ape nga lango so si ndeni yeke ga na ni ape teji lako na ndö ti facebook mbeni atene ti lo so akpale so si atambula so afa bia ni akuta kpale ti aye so si ayeke nguru azo mbi pika sako mingi na ndö ti ala so si ayeke gi na ndembe so ti so fini ti ala so si ayeke na ya ti e ti ngangu en tout cas teji ayeke azo mingi si ala fa bibe ti ala apekoto si ngu alondo amu ndo ti azo abuba ye ti azo na mbage ti Nepal nga na tibe
2: singila na ala bolivisi masamba aye ayeke gi na ndö ti tënë ti bibe ti azo na ndö ti gbanda tere na ndö ti ye so si kwa singa ti e ti laso la hinga lango balota ti nze ti kokoru so yeke da wala tanga ti kwa singa ti nze so yeke da si ahunzi tongaso singila so si ala mani ala ma e ngbanga ti mungo maboko ti orange jusqu'à rongombe na ndö ti amasini

0: dans la nuit du 20 au 21 septembre.
1: J'ai été élu à double reprise.
2: Dès notre accession à l'indépendance,
3: Wakanda a mené une lutte.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso. Béafrica.
6: Ibarazu kwesu ikema dafonono ndikiluka na inga swa on ina leiba akbali susi ya bagigi na kororisi tibe Afrika su aturugu si aikina gundani lasu na atifini kwa singa mba itibe Afrika ti inga su ingbala kwe gi nandu mamatene su si ina leikeba ambe na akbali su aikina gunda ti yere na kororisi tibe Afrika.
4: Ici la Centrafrique.
5: Dosso. Béafrique.
6: Kutaraza vimbili. Soike ginda tiaye na senda giti bongi. Aike geti munambi maboko. Nati kwa singa su. Kutara Ibarala.
7: Ibarala mingi Emmanuel Samboli fils Mbibara awa mangoi.
6: Na inga swa on alafa. Ambenia yeso iki na gunda ti yere na Kodori City Béafrika. So asara si Kodori City Béafrika limi pepe tite na sigi na ti kpali su loikeda. Mela su ala lingu tite na yi. Eske ambenia kpali ni aikeda wala ambenia factor. So aiki na gunda ti povriti na Kodori City Béafrika. Eske akeda.
7: Mbi kiri mbi muna la singila. Biani na yenga soa on etentene fade na ndo tiyere e nyela ake na gunda tiyere na kodoti ye Béafrika ake atene so asigi na yenga ti abumbi ti awamabe so abumbi fade tere na mbege ti foyer de charité si ala guli ti baton na nye ala petit fa agunda ti ayeso ake na gunda ti akpaleso ake yingi kodoti ye e na poponi biani yere akeda biani ala inga zusu leke na yere de fois mort tentene so leke ma peng bangati so njara sara lo tan lo te ya ti lo asimo tentene leke ma me so njara sara lo yere akeda leke ma mo pepe ba aye ni so akenga tonga so e nango ni so si e bien pas assez fadé aken nanduti kodrotie pas si fadé aeke mingi kodrotie agile kembe na mbege ti baton ainsi le petit sigi na ti yere so me lo arrivé ti tenè le sigiape e ayeni alondo mingi nango iso si a molenge ti manangombe ti ake guanko na da ti manangombe ti ape ngbanga ti so afuta a zuso ake fambe ti nyape e yeni akire aga ngangu bangatisu nginjati ndanje tialani ala ke warani pepe meni yeso mitisa ngana ndoni ake so nangoi niso mokeba tongana yeti ngangu asinamo wala azu aganjimo momuloro na mbege ti azu swasi ya bata siriri ti azu na ti kodro pulusu wala ajandarmeri mokeba ndusu titene ala lundu iotosu agona pokotimo timu mboko na mo ake dapeng bangatisu kutukutu ala ke nanyape e kofrotina ala sara na kusala akiape. Ta mo sigina yeti buzo ti mwape ala ke buje ti ala kete pepe. Mbeni yeso mizanga nandoni ake so a kutazu. So a Libya nando ti kodroni atene so ala ke tene na amo lenge ti kodro ake atene ti bingo vundu ala ke kpe yeso aira tene demokrasia pe e atene so ala ke vunga na yati kadre ti demokrasi ni ala tene ni na lege ni kwe pepe. E azo mingi na yati kodroni a inga yesu erini demokrasi ape. Demokrasi so tona mo giyani na mbege tia mungu atene ake pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Mem ala inga na kodroti azo a inga mbeti mingi ape e ala inga yesu erini demokrasi ape. E ndo so ambe na kutazo ni a profiti na ndoni ti duvene na amo lenge ti kodro. E a yesu kwe a ba yeti yere ngbanga tisu azo na yati litiala ala inga ye nanduti demokrasia pe ila si amulege na azu tina ala jiko kubati atene na tereti a ye niso milundu ti vunga nindo so a kota abumbi wala institution internasyonal so ake defa kofro na kodro ti ye titene amuma boko na lo tongana a fond monetaire internasyonal wala a bank mondial ala nga kwe ala ke pete angurubia ti baton ensi ala peti muna la kofro ti ala kofro so si e mu na titela na kiri akiri so aliti ala ke luti na ndoni e ala ke nga na ambe na pialo so ala lekereka santi tene ala na azuti kodroni ge amaterape e ala ke ganani e asala ke yere ti ati kodroni awunjape na mbegi moke ba kodroti la frangi sur la kwe loke muka maboko na i lunga kwe titene lo yapu na mungo maboko na i titene isinga na iti yereni akitilunga dapepe don a ndatia yeniso aeke mingi mingi inambige moke bambe na molenge ti kodrama sikambi titene ala manambeti awara makanda e kama ala wara makanda ala na ati beti ala ala ni fafasua ni ke wara kusala etani wara kusala ti sarangoni iyo tongasu dutitiani aeke gyan me ala wara kusala nyape e yesu ala dabeti ala fadina na yati litiala ni abagi gyape e a mwala nangonjo de sorte que ton ambe na yasi iyo tusumoba ala ngakwe ayoro tertiala na yati ayini mbeni tenesumbi zanga na ndoni ya keso a turugu nango inisu kom demokrasia ga moba apusu ala yongoro pangatiso dupisu kodroso awara dipanasi mingi ake aturugu lasi alibia na ndoni e kom demokrasia ga na 1993 na pokoti someti la bolso moba aturugu apusu ala yongoro pangatiso fadso ifu asoro zoni sorongo si lo libia e asala nguo tatonga so aturugu ala ke nduru na tereti pour swape ake yesu a zangia na beti ala kwepepe e ndusu mango tere ake na popoti aturugu ape e kofroso ngurubia ake nani ake defa gingi njani tifuta gina la me ala ke sara yoko ape mbanga tiso mango tere na popoti ala ake dape do ake futa arme ni jitonga so me kusala so amwala ti sarangoni ala sarana na legi nape ba ake ayi sukwe a Fabiani ke yere aike na kodroti
6: nga na mbeke Xavier Mbembele a birati poroso wala lutte politique aike nga mingi na gonda cha kpali so sieke bagigi na popoti a mokonzi ti ba bombi poroso na koro siti be Afrika mbanga tinya
7: singila wenga a zusu ayeda ti sarango poroso mingi na kodroti ala ke materape ala ke mate rape e inga gunda nyape me na popoti ala mango tere ake dape moba mbeni biati kodroti la franji so eritilo ake François Hollande lo ke fade na pialo so lo zana sese lo tene tongana a molenge ti la franji amuni tongana biati kodro tongana ni sina mbata ti biao ni ke sara kwe titene azu so akana kusala pe ala wara kusala Ungo tiazo so ake na kusala pe ake desan na gbeni mangati so lukona mbata ati bia ungo tiazo so ake na kusala pe amana nduzu ngangu mingi e lutene tongana ni ga ni kesara kwe titene ati na sisi e tongana angu so amuna lutene lusara kwa antanku biati kodro lo arrivi titene lo kiri na pourcentage ni na gbeni ape iyo tonga so lutene ni petitene ni goni degapa tifani use ti ga biati kodro ti la franja pe ba ake a maratia bungo litonga so a bangondo so a zuso ake sara poroso na sese ti la franji na tapande ni so milondo ti fangoni ndoso ala dabetala na mbela yiso ala piti ga timu na amolenge ti kodro ti tene duti ti ala agyan me ge nango yiso bia patasi ake na ndoti mbata mango tere ake na popoti a wa poroso pepe na tapande moke ba na tongo ndani nango yiso kodro ti awara dipandansi mango tere na popoti dako na gumba aeke da pepe mbangati nye inga pe mbangati su gumba aye atene demokrasi angba tongansu buganda zanani me dako aye tilu dako pepe legi oko nango isu bukasa su lanika lumbata tibia tikodro nangangu nangu sake kumbangu mba nandui balu mene na umene lunga kwe luna dako ala mate rape mbangati su na yati litulu lusene dako na akuta zusu na kena ake na yati kusala ti turugu a ofisi inga pe ala matere titene ala tumbani na ndoti mbata tigia uta example ni sombi ni bitimu akena popoti dako tisfani use so loga na ndoti mbata dako patase nga na gumba mango tere aeke da pepe legi oko na popoti kolingba na patase na gumba mango tere aeke da pepe patase na kolingba na gumba nga kwe mango tere aeke da pepe e asala ke dutingo tiala en tant que azoti porosu titene ala buli ti sara porosu titene amolenge ti kodro adutinjoni aeke da pepe me ti betiala ni aeke gi buburungo tere na popoti alaka ata so njoni duti ti amolenge ti kodro aeke da pepe ake tilo a problème ti ala pe biani ala ke na yeso ira tene pialo un projet de société ceci ala ke nani mais de fois mo bani a lutia pe e asara si amolenge ti kodro angbala kwe ti ba passé nango iso bia patasi akapata na ndoti mbata mokeba wuru ahimigi asuma boko na gbeti ambe na mbeti ti na la pe ayi ni so akena lege ni pepe asara si bia patasi lo na kozo benyo biati ngo iniso mbeti tene wa kwa Jean-Paul Ngoupandé sulani amulo tonga premier ministre du gouvernement d'union nationale tingo iniso à la matérape
6: aikenga gigi si kozo kapati kwa singa mbaiti be afrika ti yengaso aluti inale kokapagi kekereke na okongonga so ti ba jalousie wala kotabe shonibe so aikenga mbeni yeso aikena gonda ti akpali so si aike bagigi na kodresi ti be afrika
8: singila mingi Emmanuel na Xavier amuna ipasa ti sina mbege ti linga ti tengu terrain na mama mokonji na skoke na terrain ti lo tala ti tongo mbela na ndö ti mungo maboko na azo so ti ira la tene aka socio na yâ ti adanganga

0: ya dunia.
1: Ibara la kwe, la suki tene tene, landoji kusala, chala susi akieleke afwaye titongo na kobe. Azukuli na awali kwe akieleke reka afwaye so, ikitoka na kobe ene anga dati. Katonga na, alaba afwaye so, alekirenisi akizana devon, chamena da, akika, nabangondo ti ibe itene, akimbini so sarangoni akingangu pepe. Kanaka, na pekoti akitangwe so, ngangu kusala. Aki bagi gina pekoni mingi siagwe aga foye. Ala so kile kere a foye so ala ki tondani na rokotongo anweni wala ki anwe chapinu wala ki achatol ameni ala ki sarani na popoto ti argil sara ki muni kwa ki bumbi intonga so sara ki sarani na tip ti foye so si azo aye nititene asana kusala tala tonga so betala ye. Kandaka kusala niso na bangondo ti akpimba pe. Kanda akimbini kwa sosi awunda ndara na kode titene letumo wasarangoni akpimba simo sarani alingu titene amugba ti charbon pepe nga wala mukiki wa mingi pepe nga wala tonga na zwatingo wa asara guru pepe wala yani alinga titene asuru si atuku tatere timbini zu pepe kusala niso akpale so akiwara ne ati sarangoni aike mingi awa sarango foye so kanda so ala ki muka awen sara ki sara nani aweni aike nduru titene akoma mboko tala sara sara ki sara nini aso chiwe ni kwe aike suru mboko tala amini tetanos aike ngana tereni osi sina sarango itonga so ake pika ni osi so ala lingu itene ala pika osi mboko tala nga si kusara niso aunda yesu amunju a irna tene prudence mingi ngana mbege kusara so ala ki sara afuku tisese aike londo na nduzu sala ke boto ni na ati onchala akusala so si ale ki sara parfois na zongo apine ni so aguru ni kwe aki gui na ati onchala salingu tigana pali na nduti sini chala kanda awa le kirengo fwa yisu tangana iba amina awa le kirengo fwa yisu ilingu titene idabe na yisu si ata wanti kwa beti ya kinandoni siki tona kwa be siki mulegi na si wachi titene ivivre na tereni tuwani kibala aki azu so si aki munda kana kodu tala mingi titene asara ye si alingu titene a ineala ineala na yati siku ikisara buba kusala eke pepe buba kusala eke ginji.

singa nanzo saso da flan de kilo kasi amati ma inando sole keda ikiri yambala etena nanzo ni gango nanzi pika wapata rasa nda poti de kilo kapika wapata rani yambasi tambla nandosi mungo maboko na awali so aike nango mbi asina ngu si dungo na ata maternite na maboko si asa shwam si agwengo na atanganga si tondati ati mingo terena asa shwam so alimu si duchi nango iwa si ndani yela aike nzonji tene mamati mko alimu lo tondani yu si tene lo timbi tere na sa shwam si tena mna la wango wala sa kusa ate klo mbi asina ngu si dungo akpale so aike sinapokoni torana lo guape wala so si asa shwam na ki waranati a maternite so aki asowa agwasa mina kiketa tena ki daso si ekipika patara nandoni ki gboli nandoni na geneti so ekire fana la ki apakara rose folokete lo ki mokonzi wala chef de serre département si formation na le biafrika na ndoti ala so aki asa shwam lo si lo ki nandoti mdo kwa so si ake manda ye wala ke faye na asa shwam na biafrika so lo ye da sikati duchina tipika mwapatara so na e na mungo maboko ti sustain ike love zone ita nandoa masini timbi ake bersi justen amazoda pika mwapatara tieni aegifadevadeso.

0: kosibe kambi te penzi mi. Bale shi nandoni oku na yoda flandi kilo kati si rachi ma ingon de soya kida soya kima yeba gale gonda la mingi. Eke nana zoni pe kosibe kambi te penzi mango da flandi kilo kanala. Zoni gango. Ala mochila subi kwa oko. Lango balota na oko. Tinze suye keda. Isara matanga na Aristide. Nzoni matanga ti Aristide ngona Aristide. Aristide kwe kuma. Na matanga ti. Matanga ti iri barala mingi. Aristide kwe kuma na matanga ti iri. Ala suku isara ka Aristide. Na matanga ti iri. Na matanga ti adungo. E barala. E tenda na zoni gango. Na kosibi kombite ti da flandi kiluka. Na mungo maboko. Sokwa kina ndoa masini, sisa kusaa nina la ugasi na ngunga sosi, ena leke kani nande. Chimila kimizu vizu Amazon de zone mer meteo, ya sinja langwa lako vierge. Kota lango na atame na kautoshi dunya, na ketikanga leke, na kumila sosi. Alimu tiga na zuna kukochi mungwa yoro na leke ni pepe. Zone international de prevention des overdoses, ala kima daflan de kiloka. Matushila swa tantene, zoo, isa tena lo, legyo ko, dati swa limbi tisi, suti fatene. Tonga na mosuma kima, atene nzuni, mama wangu nzuni, limbi tikanga lege, na iti nga ngwaita shoni susi, alimbi tisi na mo. Kima inando sila kidai, gunda yeste izimba la mingi zuni, poko jibi kwa mbite nara, bafadi, isu kira na tamo zoko. La sunda chauffe na watasi bongi na semina gbata no sola kida la su inda muleti nduzungwa kimenase pika na mbina ndoni bibibi pika ndo a pika fina kutanga sinda pression zoko ko kwa kinata kusala ndende ndende na ndo sola da futa jalo na kofi lomide
1: il n'existe que des preuves d'amour.

0: Afa misingila mingi na la. Na sondo iko singa musika tutudu.
1: Hallelujah, Hosanna, girl, you I want
0: to. Tongan bati manga ito suna bagi ti bunga mbunga ni barala ka mangonde kiluka o. Bimbi na teretia toso sec, ala soa kegesu si barala. Bango show na penzeni balo kuna ndono show toso kwa singa monse katitude na monse kaso cha kia bageti bonga bonga kato so bo na soa su kwa cha gya auto mingi ni gya auto la su kwa kaa singila na unja wae ngombi na ndo da faonde kiluka ya kekete mbonga oku alimbi u maasa ngwa nduwa sangu na ngati zona nati bonavontu ngomba katikiro kwa jote nento si gulanti kwa singa monse kaiti kaso agida mbagi apenda ngombi o Augustu Mikilishi alula ireti ngomna ki wer ireti lo tipika ngomozo kola techno.

0: ange wabe Afrika tiko li na tiwali beni kobe la soa dirini Ebola awarani na torti kondrose seti Kongo dipanda nga na Uganda
1: akondoso kwa angoro akondoso alimbe tiwa kubila so legi oko tonga na kondose ti be Afrika ata so ale tiwa kubila ti Ebola na ti kondori pepe
0: ti bata wabe Afrika na terra ti shoni kubila so dukwa gbena kwa soa batene ti seni a unda na zo kwe ti bata le ti lunganganga
1: ti bata tere ti mo ti bata asewa ti mo alimbi mo ba dire tiango boso sukula maboko ti mo na ndoni mbunga na savon fani gbani na ti lango oko oko
0: mba yongo na beni zo soa sa kubila ti shofe ngo tere lode wala simene asigi na tere ti lo
1: ndu ya maso alondo ti kui na ti ngunda pepe kwiloro iyo na danganga soki nduru na tere ti mo tonga na mo ba so mo wa kubila ti shofe ngo tere
0: tonga na mo ba meni zo soa sa kubila ti shofe ngo tere wala meni asigi na tere ti lo go iyo na meni danganga soki nduru na mo ti tene wala mo ire numero vert 1212 so aike sa akusala la nabi senge
1: ikwe izileti ingangaanga ikwe ikanga lege na Ebola
0: soi kitongo melati ndo kwa gbena kwa sabate enti seninga na wabe Afrika ngana zo so mambo konalo
2: radio dikilika aike awa businga bali osio na ndoni ne atakita ko boti be Afrika
3: Bombari, Sylvain Bernardin Redial, Radio Ndekeluka.
4: Jean-Pierre Ngarasuma, Kaga Banduru, Radio Ndekeluka.
5: Batangafu, Guy Florentin Andicho, Radio Ndekeluka.
6: Gwali, Jasmin Wabezele, Radio Ndekeluka.
7: Honorisha Mundonguru, Beloko, Radio Ndekeluka.
8: Priva Rodrigue Lekwangaboa, Radio Ndekeluka.
9: Mbaiki, Dieu merci Vincial, Grevico, Radio Ndekeluka.
10: Ria, Gasmala Mustafa, Radio Ndekeluka.
11: Jeskes Dovoto, Alinda O, Radio Ndekeluka.
12: Kobo, Moïse Bakwa, Radio Ndekeluka.
13: Lola, Emfaitanaise, Radio Ndekeluka.
14: Jean-Bali Pio Bangasu, Radio Ndekeluka.
15: Bombari, et donc, il y a des dangamons, Radio Ndekeluka.

0: yapa karasti.
1: Alatoa soi na lakui ndoto mada fomo de kiluka mbonga limbia wote fadi fadi soi taratena iri wago singati iswa kina mbege tisanga mbaya na bata tino ratinga ni sata mbaka. Firme benge milawo ibahala mingi an sangoti ni sata mbaka fadi nata yenga soa on mbege tilo poka.
2: Idris Baramingi bibanga wa bi Afrika ti kolina ti wali sokwe akina terre ti fonono chala na lakui so ti makwa singator de region. Idris asangoni afaso ake ambeni asewaso ngochala adingbi umene tungaso si ala kofa dina chingo siguna bakuti guti gimakungu aikembeni orbo so alondo na ambeni chanche si angbati disana lorongangu asara si bakti orborni atourne ngoso asewaso ake fadina yani si azukwe atukuna yachingo asangoni afaso itakoliso ake kwe fadina ngoni lusara ngangu ti koli kweti so finiti ambeni aita mawani akeso kete foroto ti koli ti ngo shoso angba anyongu si luwara kui si nandembeso ake nduku wa salawi si ti la pulusu si azi medikapa ti bembengondo ti nda mbire mbire jeso asi fade si nda uti la tingu so abagigi si kete foroto so abara kui na yani ake njoni ti tene aita so akipena orbor wala ala kipena akok ti tene ala respecte ala dusina mbeni vitesse minimum so ala kipena ni na letingu tungana ala ba aita so akina chingo na akita melenge wala ala kimingi na chingo ala ralentir vitesse ti a orbor chala ti tene amarachi nda uso abagigi na bikwa oko soa on azati si encore pepe. Idris mi pensé à détenir un peu son bivunga sango nandoti bubangoti bakso akina ndoti nguti mambere so ake mupasalani na melenge ti kodro na kutukutu ti fangu song bina inje okola so bakso abuba si akina yachingu yesu ake mupasala so na melenge ti kodro ti fangu na bege usakwe na batati no la ti guna centre commercial wala na centre administratif ake gingo Idris me ake njoni ti tane aita so ake sara kusala ti kongo tongana ala gati muzo, ala muzo, alimbi na ungochi aplaso, ala kinani na chingochala. Mawani, akeso, akengoso, apeti muzo oku, parfois ala ke muzo baloko, wala zo baloko na use, en plus akumba nandoni, ala ba, amarae tongaso, apeti tene, agana pade, aprovoke, nda uchi letingu, ake yesu istwete pepe, me aketi tene, azo, adouti, prevoyanti, evite, marati yesu, asina lopo, kete foroto, si koliso, kekerike lopeti douti, ministre, kekereke le petit dossier meni directeur sur le wara queen ayani asara njoni pepe akuta zuti dagbata akuta zuti la polusu akinjoni ala za ala toka ambeni aturugu na abort so aita akisara kusala ti bongoda ti ba ungochi azuso a itaso akisara kusala ti bongo akemuna ti ngochala borti mambirei borti kadei borti sanga ti bonani ti evite tene ambeni catastrophe azati si encore na tapande ti so asina bikwa oko so pepe bati tongana a ita so akena kodoti nola ala tene ala de congo wala ala mu ambeni nja pepe ayeso akitina mbeni kodro ipeti bani asiande na bi Afrika ndana mbege akenjoni chetene ababati sewa amamati sewa mbantina ndembeso susu akisigina kbatati nola mingi akichi mbeto chibaso ambeni akete a foroto chikoli so aditili mbingu baloko na miambi pepe akemungo chiguchi biyangu akemungo chiguchi bibanda apeti gana pali na chisewa nila akenjoni chetene ababa amama azila chana nganganga nandusi amelenge chala na ngwesu na batatino la nandembesu ngu asuku mingi akenjoni chitene ala bii nandusi amelenge iduti prevoyan mbati yinga iso apeti sipepe akendoku sangu ti yinga so na batatino la la bikir mbibaramo bibaranga aita wabi Afrika chikolin na chuali sukwe akifadina terati fonono chala chima kwa singa tour de region
1: firme bengi milao singila ndalizi sangu suara muna ina sangamba ili na batatino la mbrimbra mbiki chilopo ndalita isufadia online na tayinga sawa sala vunga la ina dafono ndekeluka itenezo nila kuinala

nanzo sasa wa dafran de kiloka si angati ma inando sala kita ikiri yambala etena nanzo ni gango nasi pika ngo patara sanda poti de kiloka pika ngo patara ni angati tambla nando si mungo maboko na awali so aike nango mbi asinango si dungo na ata maternite na maboko si asa shwam si agwengo na adanganga si tondati ati mingo terena asa shwam so alimishi duchi nango iwa si intani nyela aike nzondi tene mama tingo alimbi lo tondani yo ti tene lo timbi tere na sa chambre ti tene na la wango wala sa ko sa te klo mbiasi na ngoti dungo ak pale so ke sina pokoni to kana lo guape wala so sia sa chambre na ke waranati a maternité so ak ya so wa ak bo sa mina ke ke tate na ke da so si ke pika patara na ndoni ke boli na ndoni na ke neti so e ke refana la ke ya pa kara rose fo lo kete lo ke mokonzi wala chef de service département ti formation na le bfk na ndoti ala so ke sa chambre aussi le kinandoti ndo kwa sosi ake mandaye wala ke faye na sacha na bi afrika so ye da skati du chinati pika ngapa tarasu na e na mungo maboko ti sosten michael of zuneta na ndoa masini timbi ake merci justin amazoda pika ngapa tarasu ene ae gifo deva desu.

0: dans la nuit du 20 au 21 septembre.
1: J'ai été élu à double reprise.
2: Dès notre accession à l'indépendance,
3: Wakanda a mené une lutte.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso. Béafrica.
6: Ibarazu kwa sio ikema dafonono ndikiluka na yinga swa on inaleiba akpale susi ya bagigi na kodori sitipe Afrika so aturugu si aikina gundani laso nati fini kwa singa mba itipe Afrika ti yinga so ingbala kwe gi nando mamatene so si inale yekeba ambe na akpale so aikina gunda ti yere na kodori sitipe Afrika.
4: Ici Centrafrique.
5: Dosso. Béafrique.
6: Kutaraza vye mbili. Soike ginda chaye na senda giti bongi. Aike giti muna mbi maboko. Na achi kwa singa su. Kutara Ibarala.
7: Ibarala mingi Emmanuel Samboli fils mbibara awa mangoi.
6: Na yunga suwa on alafa. Ambenya yesu eki na gundati yere na Kodori City Béafrika. So asara si Kodori City Béafrika limi pepe chite na sigi na achi kbaliso loikeda. Melasu ala lingwe chite na yi. Eske ambenya kbalini aikeda wala ambenya factor. So aiki na gundati povriti na Kodori City Béafrika. Eske akeda.
7: Mbi kiri mbi muna la singila. Biani na yunga suwa on etentene fadi. Nando tiyere e nyela akena gunda tiyere na kodori ti Béafrika ake atene so asigi na yanga ti abumbi ti awamabeso abumbi fade tere na mbege ti foyer de charité si ala guli ti baton na nye ala petit fa agunda ti ayeso akena gunda ti akpale so ake yingi kodori ti e na poponi biani yere akeda biani ala inga zoso leke na yere de fois mort tentene so leke ma pengbanga ti so njara asara lo tan le te yati lo asimo tentene leke ma me so njara asara lo yere akeda leke ma mo pepe ba aye ni so akenga tonga so e nango ni so si ebye patasi fade ake nando ti kodrotie pasi fade aeke mingi kodrotie agile ke mbeke na mbeke ti baton ainsi le petit sigi na ti yere so me lo arrivé ti tene le sigiape e ayeni alondo mingi nango iso si a molenge ti manango mbeti ake guanko na dati manango mbeti ape ngbanga ti so afuta a zoso ake fambeti nyape e yeni akiri aga ngangu ngbanga ti so nginja ti ndanje ti ala ni ala ke warani pepe mbeni ye so mbi ti zanga na ndöni ake so nango ye ni so moyeke ba tongana ye ti ngangu asi na mo wala azo aga ndi mo mo mu loro na mbege ti azo so asieke abata siriri ti azo na ti kodro purusu wala agendarmerie moyeke ba ndusu ti tene ala londo ioto so ago na poko ti mo ti mu maboko na mo ayeke da ape ngbanga ti so kutukutu ala yeke na ni ape e kofro ti na ala sara na kusala ake ape na mo sigi na ye ti buzu ti mu ape ala yeke buge ti ala kete pepe mbeni ye so mbi zanga na ndöni ake so akota azo so alibia na ndö ti kodro ni atënë so ala yeke tene na amolenge ti kodro ayeke atënë ti bingo vundu ala yeke kpe ye so airi atene démocratie ape e atënë so ala yeke vunga na ya ti cadre ti démocratie ni ala tene ni na lege ni kue pepe e azo mingi na ya ti kodro ni ahinga ye so iri ni démocratie ape démocratie so tongana mo gi ani na mbege ti amunju atene ayeke pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple me ala hinga na kodro ti azo ahinga mbeti mingi ape e ala hinga ye so iri ni démocratie ape e ndo so ambeni akota azo ni aprofite na ndöni ti duvene na amolenge ti kodro e aye so kue akpa ye ti yere yere yere ngbanga ti so azo na ya ti li ti ala ala hinga ye na ndö ti démocratie ape ti laa si amu lege na azo ti na ala diko gba ti atene na tere ti aye ni so mbi londo ti vunga ni ndo so akota abungbi wala institution internationale so ayeke défa kofro na kodro ti ye titene amu maboko na lo tongana afonds monétaire international wala abanque mondiale ala nga kue ala yeke pete anguru bia ti baton ainsi ala peut ti mu na ala kofro ti ala kodro kofro so si e mu na ti ti ala na kiri akiri so ali ti ala yeke lu ti na ndöni e ala yeke nga na ambeni apia lo so ala lekere ka sans titene ala na azo ti kodro ni gi amatere ape e ala yeke ga na ni e asara yeke yere ti ya ti kodro ni ahunzi ape na mbege ye moyeke ba kodroti la frangi sula kwe loke muka maboko na i lunga kwe titene luyapu na mungo maboko na i titene isinga na iti yereni akitilunga dapepe don a ndatia yeniso aeke mingi mingi inambige mokeba ambena molenge ti kodra masikambi titene ala manambeti awara makanda e kama la wara makanda al na ti beti ala ni fafasua ni wara kusala etani wara kusala ti sarangoni iyo tongasu dutitiani aeke gyan me ala wara kusala nyape e yesu ala dabeti ala fadi na yati litiala ni abagi gyape e a mwala nangonjo de sorte que ton ambena yasi iyo tosumo ba alanga kwe ayoro tertiala na yati ayini mbeni tene sungi zanga nandoni ya kesu a turugu nango iniso kom demokrasia ga moba apusu ala yongoro pangatiso depuiso kodroso awara dipanasi mingi ake aturugu lasi alibia nandoni mais comme démocratie aga en 1993 na pokoti someti la bolso moba aturugu apusu ala yongoro pangatiso falso il faut asoro zoni sorongo si le libia et asala nguo tatongaso aturugu ala ke nduru na tereti pour soape ake yesu a zangia na betela kwepepe Induso mango tere akena popotia turugu ape e kofroso ngurubia akenani ake defa gingi njani tifuta gina la me ala ke sara yoko ape mbangatiso mango tere na popotia la ake dape do ake futa arme ni gitonga su me kusala su amwala ti sarangoni ala sara na legi nape ba ake aye su kwe a Fabiani ke yere aike na kodroti
6: ngana mbeke za vyembe mbele a birati poroso wala lutte politique aike nga mingi na gunda cha pale susi yeke bagigi na popoti a mokonzi ti ba bombi poroso na koro siti be Afrika mbanga tinya
7: singila moinga a zuso ayeda ti sarango poroso mingi na kodroti alake materape inga gunda nyape me na popoti la mango tere ake dape moba mbeni biati kodroti la frangi so eritilo ake François Hollande lo ke fade na pialo so lo zana sese lo tene tongana a molenge ti la frangi amuni tongana biati kodro tongana ni sina mbata ti bia ni ke sara kwe ti tene azu so akana kusala pe ala wara kusala wungo ti azu so akana kusala pe ake descend na gbeni mbanga ti so lo kona mbata ti bia wungo ti azu so akana kusala pe amana nduzu ngangu mingi e lo tene tongana ni ga ni kesara kwa titene ati na sisi e tongana anguso amuna lo hinalo sara kwa en tant que biati kodro lo arrivé titene lo kiri na pourcentage ni na gbenia pe iyo tonga so lo tene ni petit tene ni goni dega parti fani use ti ga biati kodro ti la France ape ba ake a maratia bungo li tonga so a bangondo so a zoso ake sara poroso na sese ti la frangi na tapa andini so milondo ti fangoni ndo so ala dabeti ala na mbera yiso ala peti ga ti mu na amolenge ti kodro ti tene duti ti ala agyan me ge nango yiso bia patasi ake na ndo ti mbata mango tere ake na popo ti a wa poroso pepe na tapa andini moke ba na tongo ndani nango yiso kodro ti awara dipandasi mango tere na popo ti daku na gumba aeke da pepe mbangati nye e ingape mbangati so gumba aye atene demokrasi angba ton anso buganda zanani me dako aye tilo dako pepe legi oko nango isu bukasa sula nikalo mbatati bia tikodro nangangu nangu sake kumbangu mba nandu imbalo mene na umene lunga kwe luna dako ala mate rape mbangati so na yeti litilo lusene dako na akuta zusu na kena ake na yeti kusala ti turugu a ofisi inga pe ala matere ti tene ala tumbani na ndoti mbata ti bia uta exemple ni so mbini biti mu ake na popo ti dako ti fani use so lo ga na ndoti mbata dako patase nga na gumba mango tere aeke da pepe legi oko na popo ti kolingba na patase na gumba mango tere ake da pepe patase na kolingba na gumba nga kwe mango tere ake da pepe e asara ke dutingo tiala en tant que azo ti poroso ti tene ala buli ti sara poroso ti tene amolenge ti kodro aduti njoni ake da pepe me ti be tiala ni ake gi gbugburungo tere na popo tiala ka ata so njoni duti ti amolenge ti kodro ake da pepe ake ti lo a probleme ti ala pe bia ni ala ke na yeso aira tene pialo un projet de société so si ala ke na ni me de fois mo bani a lutia pe e asara si amolenge ti kodro angbala kwe ti ba passé nango iso bia patasi akapata na ndoti mbata moke ba uru ahimigi asuma boko na gbeti ambe na mbeti tili na la kpe ayi niso akena lege ni pepe asara si bia patasi lo na kozo benyo bia ti ngo iniso mbeti tene wakwa Jean-Paul Ngoupandé sulani amulo ton na premier ministre tout gouvernement d'union nationale tingo iniso à la materape
6: aikenga gigi si kozo kapati kwa singa mbaiti be afrika ti ngaso aluti inale kokapagi kikiriki na okongonga so ti ba jalousie wala kotabe shonibe so aikenga so aikenga mbeni yesu aikena gonda ti akpali so si aike bagigi na kodre city be afrika
8: Sa majesté, pas qu'il y ait de chance. Et pour mon viage.